0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
2: Ma! May multo daw sa kusina natin!
3: Anak! Sino may sabi niyan?
2: Si Papa po!
3: Ay, nako! Huwag ka nga magpapaniwala doon! Wala naman multo doon eh! Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig!
2: Ay, yun lang!

Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
2: You know what?
3: What?
2: The greatest gifts you can give to your wife are S for sincerity, A for affection, L for love, A for attention, R for respect, and Y for yourself.
3: Talaga lang ha? Eh, lahat naman tayo binibigay lahat yan sa misis natin.
2: Wait lang pare, yung sinabi ko ay acronym para sa SALARI. Sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Kaya mo ba, pare?
3: Yun lang.

0: Yehey, pare, mayaman na tayo.
1: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
0: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
1: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
0: Ah, yun lang.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Hey, hey!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS radio in the background. During nighttime.
2: Baby, I need your love right now. And I want
1: TAPS Radio, play the best of mellow songs.

0: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
1: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
0: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
1: Ah eh, yun lang.

0: Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Itay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: yun lang.

0: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
0: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
2: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Fan Juan Abadina de la Ama. Tabakang abadina de ma, tabakang abamina, matapatin nilang mga di ka pa nadidikman na ba? Manali na magbaka, mapangmata para sa kanilang di mo binasayan, napaka

0: years.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: What is electricity?
3: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain.
2: Ah, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman?
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako, kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!

0: nag-miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio. Yes, yes, yes.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, resbakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa

0: pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TABS, and no other school does it better.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkakaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

Hey, magandang umaga. 6:21 ang ating oras sa Tops Radio. Ang tabayanan nyo, mga ma... Ano daw? Mga nagbabagang headline! Susunod na!

0: kapat at ako ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.
1: Ay nako, naman naman. Alas 6:26 ang ating oras. Good morning sa lahat po na naman nakikinig ngayon. Lunes, July 20. Uy, ang bilis ng panahon. Magkakatapusan na. Katapusan na, guys. At sa mga tapsiyan, ayan, malapit na ang inyong moment to shine. Malapit na. 2 linggo na lang ang inyong bakasyon. Pasukan na. Ang tabayanan ng mga nagbabagang headline. Headline na lang. Hindi na natin babasahin lahat, mga makapelo. Susunod na sa Tops Radio at siyempre sa lahat po ng mga campuses 107.1 and 107.9 with DJ Noney, The Breakfast Show!

0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Haps Radio.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Headline tayo sa Filipino Star ngayon. Cayetano, ikakalaboso daw sa Payatas Jail. Uy, mukhang uubusin ng Marcos administration ng mga kontra. Matibag huhubaran daw ang assassin laban kay Pangulong Marcos. Uy, si Matibag, oh, yung kanyang kilay hindi matitibag. World War ni Padilla at Tariela, lalong umiinit. Tungkol yan dun sa ginawa ng China na gumawa ng AI na ang Pilipino ay kamukha ng unggoy. Sabi ng DTI, walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Pero big time oil price hike. Inaasahang ipapatupad bukas. Ang laki ng dagdag presyo ng mga produktong petrolyo, guys. Alamin nyo sa aking mga detalye maya-maya lamang. Ah, ito pa. Headline. Yan. Senado, dedisyonan daw ngayong Lunes ang kahilingan ng proseksyon na ilabas ang tax record ni VP Sara. NBI, may buwelta sa minion remarks ni Senator Alan Peter Cayetano. Nako. Ewan? Ah, ito, headline naman sa GMA News. Grade 10 student, sugatan ng bugbugin ng kapwa estudyante sa Bacolod.

lalaki, sugatan ng saksakin ng katrabahong lagi niyang binubuli. DSWD nagpaabot ng tulong sa pamilya ng motorcycle taxi rider na napatay ng saksak ng pasahero. May mga ganyan daw eh. Apat ang namatay sa loob lamang ng isang linggo. My God! Ito, babasahin ko ito kasi marami din sa inyo ang naghanap eh. Alan Peter Cayetano, sinabing tinutulon ni Pangulong Marcos ang 10,000 na ayuda matapos na manalo siya noong 2022 election. Kaya pala walang dumating na 10,000 pesos ayuda kada pamilya. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, dito lang tayo sa gusto nating basahin ang detalye. Ito, bad news. Maaring magpapasikip muli sa sintron ng mga motorista ang nakaambang taas presyo ng produktong petrolyo bukas, July 21. Batay sa galaw ng pandaigdigang merkado, ang langis. Inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng 10 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Oh, ang taas niyan. Parang gusto ko mag-full tank mamaya. Ay, Sir Kenneth. Corporal Kenneth, ang aming kasama ngayon. Paki-full tank ang mga sasakyan ngayong araw dahil mataas ang presyohan bukas. 10 hanggang 11 pesos ang increase ng produktong petrolyo, ha? Assignment mo yan, Corporal Kenneth. I-full tank mo ang Everest at ang Duke. I-full tank mo na rin yung ating BYD. Pakilagyan din, wag mong i-full tank ang ating Hummer. Samantala sa gasolina naman ay hanggang 3 piso o 4 na piso o 3 piso hanggang 4 na piso ang dagdag presyo. Sa kerosene naman ay 11 hanggang 12 pesos kada litro. Iniugnay ang inaasahang oil price hike sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Hindi na matapos-tapos yung gulo ng Amerika at ng Iran. My God, Lord! Kailan ba kayo titigil, ha? Naghihirap na ang ibang mga bansa, lalo na ang katulad ng Pilipinas na talaga namang dati nang mahirap. Dati nang ang mahirap, pinapahirap pa ng korupsyon. Ay nako, ito naman. Sa mga naghintay ng ayuda na makukuha na ibibigay ni Cayetano noon. Ito na. Inihayag ni Senator Alan Peter Cayetano na tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang ipamahagi ang 10,000 pesos na ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo na bumabangon mula sa pandemya matapos siyang manalo sa pagkapangulo. Ano daw? Matapos manalo si Pangulong Marcos sa pagkapangulo sa eleksyon noong 2022. Ooh. Sabi ni Cayetano, noong 2021, going 2022, sabi ko, marami pang hindi nakaka-recover. Kaya sa ating budget, magbibigay. Pero pagkapanalo ni Pangulong Marcos, ayaw na niya. Sabi ni Cayetano sa isang Facebook live stream nitong Biyernes, July 17, 2026. Pero every single year, tinatanong ko kung sa aming Chairman of Finance, 200 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kayang ibigay ang 10,000 pesos kada pamilya.
Nag-post si Cayetano sa kanyang video matapos i-anunsyo ni Pangulong Marcos nitong Huwebes na pinalawak ng gobyerno ang programang United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Sa pahayag, iginit ng Malacanang na walang batayan ang alegasyon ni Cayetano. Naghintay din ba kayo ng 10,000 pesos matapos manalo si ano si Cayetano sa pagka-senador? Nako, sige, ibang balita naman. Tingnan natin ang balita mula sa DTI. Yan, sa DTI na lang muna tayo o wag na yan. Wala daw taas presyo sa mga pangunahing bilihin sabi ng DTI. Pero ang petroleum products tataas bukas ng 10 hanggang 11 pesos. Dito na lang muna tayo sa assassin laban kay Pangulong Marcos. Uy, hindi pa titibag si Matibag. Inaasahan na magbibigay si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment court ng mas detalyadong resulta ng investigasyon tungkol sa umano'y kinuhang assassin ni Vice President Sara Duterte para umano patayun si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na ang testimonya ni Matibag ay iba kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na humawak ng authentication ng controversial na video at cybercrime investigation. Ba't di nyo na lang totoo ba ito? O parehong gawa-gawa lang o haka-haka lang? kanya-kanyang fabrication na.

Time check muna tayo, 6:47 sa mga may lakad. Kailangan nyo ng lumayas, oy, malilate na, oy! Yung mga papasok sa paaralan, come on! Ano bang ganap kahapon at saka nung Sabado? Sige, kukwento ko sa inyo, guys. Noong Sabado ay naganap ang family, hindi, anong family, parents meeting, mga bagong nagpapaaral sa Top Achievers Private School Incorporated sa Santiago Campus. Yun! Ang daming mga bagong parents, mga bagong nagpapaaral sa Top Achievers sa Santiago Campus. Mukhang tuwang-tuwa yung mga parents ng Top Santiago. Sa mga pulisiya ng TAPS na hindi nila inakala na ganun pala yung pulisiya ng Top Achievers. Samantala sa TAPS, Alicia naman ay ginanap po ang aming Family Day. Ano? Family Day! Excited sa Family Day. Ginanap din ang parents meeting ng TAPS Alicia kahapon, Sunday. Bakit Sunday ginanap? Eh, gusto namin na makaka-attend pati yung mga nagtatrabaho, yung may mga opisina, ganyan. Kaya ginawa naming Sunday. Gusto namin maka-attend lahat, walang rason para hindi maka-attend. Mga nasa 300 na mga bagong parents ang nag-attend. Yan. Congratulations sa atin. Dumarami pa rin ang ating mga estudyante. At dumarami ang mga bagong nagpapaaral sa Top Achievers Private School. Salamat din sa lahat po ng mga teachers na pumunta dito kahapon. Mga teachers na nagsiserve this summer class. Andyan din sila kahapon. Maraming thank you. Si Doc Mike ang nag-present ng mga school policies. Tuwang-tuwa din ng mga magulang na malaman yung mga polisiya na talaga namang kakaiba. Sabi ni isang parent, meron palang ganitong paaralan na yung kanilang polisiya, yun yung gusto naming mangyari. Thank you. Actually, mula nung pinatayo yung TAPS noong 2011, lahat ng ayaw ni Doc Mike sa isang private school ay ginawa niya ng paraan para matanggal yung mga gawain sa mga private school na hindi kaaya-aya.

Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat ng mga bagong guro. Ay. Sa mga bagong teachers ng TAPS, meron po silang training na gaganapin sa TAPS Santiago Campus ngayong araw. At ito ay magtatagal ng 4 na araw hanggang Thursday. Magtatagal hanggang Thursday, pero yung pang-finale na araw ay lahat tayo ay magkikita-kita sa TAPS Nasim Rojas. Doon gaganapin sa ating convention hall ang combined mga campuses, mga teachers ng mga campuses mula Solano, Nueva Vizcaya, Ilagan Campus, Rojas Campus, Kawayan Campus, Santiago Campus, and Alicia Campus. Kasama na rin yung mga bagong teachers na mapadpad sa Top Sterling Campus. Sige! Gusto nating ihanda yung ating mga guro para sa bakbakan ng kanilang trabaho na magsisimula na sa August 3. Kailangan ay makakapaghanda kayo ng mabuti. Yung tipong hindi na kayo kakabahan dahil ready na sasabak sa trabaho pagdating ng August 3. Okay, Doki? No. Ako. Ang hirap din naman talaga ng maghahabol, ano? Diyan sa TAPS Santiago, naghahabol din kami ng construction ng building. Naku! Ang bagal talaga nung nangontrata na engineer diyan. Ang bagal na trabaho. Kung ako nagpatrabaho diyan, tapos na. Tanggap ka yata ng tanggap ng trabaho engineer, maski hindi mo nakakayanin. Masisira ka dyan. Kung kaya ko lang hatiin ang aking katawan at gawin kong 4. Di ako na sana ang naging foreman ng TAPS Rojas, TAPS Santiago, TAPS Sterling, ganyan. Para wala na akong aasahan ng mga engineer na kapag tumanggap ng trabaho ay batugan, bagal! Yung engineer na sasabihin niya na kaya niya maglagay ng 30 na tao. Pag binigay mo ng project, 15 lang palang tao, 8, ganyan. Ay nako, hindi ka makakaulit na sa akin, engineer. Promise. Alas 6:53 ang ating oras, mga classmates. Ako'y magpapaalam na kasi nga po ang dami-dami ko talagang ihahabol nitong mga araw na ito. At pagpasensyahan nyo na muna ako. Kapag matatapos ko ang aking project, maski magkulitan tayo hanggang alas 8 ng umaga bago papasok sa ere si DJ Max. Abangan nyo si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga sa kanyang programang The Breakfast Show, katuloy ng ating The Breakfast Show. At syempre, meron din siyang programa tutuloy alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Ng tanghaling tapat. Abangan nyo si DJ Max, ang DJ na Playboy! Sabi niya yun, nung nasa kabilang istasyon daw siya, naka 93 yata yung girlfriend. Because you know I'm all about DJ Max, good morning! Maraming salamat po sa inyo. Ako'y magpapaalam na po muna. Abangan ang susunod na mga programa dito lamang sa TAPS Radio. Bye everyone! 6:55 ang ating oras. Because you

0: Oppan Gangnam Style.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hoy! Umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing. Lasing ka.
1: Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita. Ulis ka. Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.

0: manipula.
1: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
2: Ay pare, bago itong sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
3: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
2: Yun lang.